na phatnala saron nemwan chingle alom ten asaku ingai khading daguk leminit song a hongin changina ma program hun se a phatnala ngai hyak na huna ronal le alom ten asaku ingai khadinga dak sagi leminit song thado program huna tinne chong sing song le alom ten asaku phatnala ngai khading hi dak sagi le minute som thumongin changin falapan lakson manipuri thathakinga khedinga daksagi le minute som le in akaswani churchanpur station akipana kiha hia zingkal kituzak to na tharo kampau in ingai ding daksagi le minute som nga in inspiring songs tharo kampau ina kai hyak nam dinga jinglam da gyan delhi apan lakson samachar prabhat da gyal minute som lenga in ningsing is da gyal minute som thomin chilong apan lakson notice news kai hya in da gyal minute som le in tangam king kilom hunsia zo pupa la pau nei zo le lom ten saking ai ding da gyal minute som nga lenga in tumlam gamla sa sya metomi kiten tia ki pan tumlam gam lai ngai dinga da kwal minute som in houseful limchina ki panina hindi limchin la da kwal minute som ni na amu ba chandon limchina pan manipur limchin la da kwal minute som thomin mumba pan lak son vivid bharati ngai hen to zingkal dak so mongin changina tu zingkal hun se kha ki ding he tu ne ringa hun se ni na sunung dang ni min som nga le kya tin hon khia khinon dinga tak thumin mumba pan lak son vivid bharati dang ngai na tangam ging kilom hun se a zo la twal leng hat khan ching le lom te saking ai dinga danga le min som le ngain mi zo pu pa la vs nei hu ma le lom te na saking ai ding ni tak danga le min som thomong gen chiang ina akaswani churchanpur station a ki parang ki kha khia pai de program huna ti kam chin thang le lom te sak la twal le ngai khia in na pang te hun se lian mal som tan sing le lom te pani ngai ding ni tak na ko har program huna ema la lom pui pa chua u le lom te pan la twal le ngai ding da ro kim le lom te ki pani na na pang te hun se ngai khyang nam ding dak sagi ina thado program huna lam ne hling hau kip le lom te sak pupal phatna la ingai ding a to ba na neng hoi ki ma ki pani na chulo notebook prince te to holim na ingai heding ne dak dak sagi le minute som to min fal pal son manipuri to tak dak sagi le minute som li le ngain na pang te hun se pai te kampau ina dim sa hat le lom te a ki pani na traditional children camps to pi pan san hun sat na ingai heding dak sagi le minute som nga le nga ina tangam king kilom hunsia kom phatna la el akhup kom le alam te saking ai dinga dagya le minit somina youth program huna thado kampau ngai hyak nai nei dinga dagya le minit som nin tosung sok tumlam kamla elisia lerin pui le alam te en la twal lenga saku ingai ding dagya le minit som thumin numei te hunsia thado kampau ina ngai hyak nam dinga hai huna self help group teto lamne chong holim na ngai hiak na homding hi dagya limit somli lenga in delia palakson hindi news dagya dak kwaina english news ni tak dak kwa limit som lenga in deli beli limchina ki panina hindi limchin lai ngai tinga dak kwa limit som thumin vivid bharati ngai hian tuni ni tak dak so magin changina tunia hi hun se teng teng kha khiding hi ole tuina jinglam da guk le minute nga hongin ding to kitonina Delhi ki para lakson hunsit news in English ngai khidi.

0: Eating dam thein a poimo e ti vetsa na hi idam thei lo le neile go in zong panna nei ji pun a hi hiche ji a chu dam thei na hi neile go la aman tam pen hin dam thei na dia ni le cha lama ki tu ding chu le ki vending hi mihim a dia a pha pen a hi masang lai ipu ipa te vin zong dam thei na hi ana kho sa hle uvin a hi ilung thima pha sia ichin uwa pha kha chu a hi le neile go chu neile go ahin ahin la dam theine hi neile go sang a chung nung zo chule aman lu zo a hi apoi mo ne hi icha teu chule in ku su pite chule he jing sa ding in a pha in a hi dam theine hin nop ni hi le da ni hi le a pha dung zu in mi him kha chu alung mun sa jin a hi gen the ha sat na itu ting le ingai pen chule ita san pen jing in zong eipan pi zo lo na hung jin a hi a hin la idam theiting le ha san na zong athu dan a pha dung zuin a jin a hi mi him kha chu adam theilo ting le ama nu ama pa chun dam theina lam chule sum le pai lam a zong buina atu in hin khu sung a nop na him him lo in a in a hi dam theina hi neijing theina ding a hin ne le cha lama apha cha routine ki sim ding apha sia ta sa nop na ding exercise ball jing ding hui thing tui thing i mu chim se jing ding thin jing ding apha cha lo le ai ne ding apha ta ne jing ke ding nu le pa chu le zil kung ho thu se jong zui jing ding a hi dam theina hi sum le pai a bei thailo a pha cha gen theina tin chenga e pan pi jing ke to bang a hi chuting le dam theina hi mi him a dia a poi mo pen a hi mi him adam theilo ta po chun a hin khu a hlin lel na anei jing ke jin a hi hi ji a hin mi ching mi thim ten zong dam theina hi nei le go chu le adang dang thil aman lu tam ta sagin aman lu zoi ati un a hi India adinga father of the nation Mahatma Gandhi zing in zong asein achun dam theina hin mihim zong apha si tabang hin kipana pezovin lungsung a kipana ta sa adam theina chule chi na zong imuding dolbang ta in akimu theijin a hi ati dam theina hi go di ta sanal danka a cho zo hilo thilman lupen ne le cha apha cha ne jingding hichun ita sa akhan sa hi ilung thim ita sa chule ichon dan jong dam theina ngen to kitua cha ding a hi dam theina nei zo jing ten ani hu a ki pa na cham kim te in a nei ji vin a hin la mi him adam theilo chun mi chung a akingai tailo ama a ku nin bol the i ma umpun hi hichita bang hin dan hi thu ha sa pen chule za chat loi kha chu a hi hichiji a hi dam theina dia in sung a nu le pa cha le nau ten apoi mo pe na he ding chu ita sa a phal lo tin chenga ko na ki ven ding chu a hi i ma zo si chunga hin dam theina apoi mo in a hi mi vai cha khat in zong adam theina apo le ne le cha ni si a ani jing ding ki hol mu in a hi hichi se hi lovin dam theina jing mi him chun apha sin hin khuwa ama le ama akitil ho a thil pha bol na lam a zong pan ha ta in ala thejin a hi e ho india gam sung ji nga zong hin mi him nat na za chum a veitam thle in a hi hiche nat na hi a pi pe na ithin tholo ji u a hi ti a phot chetin a hi hichun e ho khangdong te ipan la na diu mun a hin sep thla in a hi igam sung u a thin le hui thing tui thing amu thei diu a hi
1: toi ngai shak tak tai nei ha ta ki pan dam thei na to ki se ya thoku pa he tui na ta gung minit som ni ang kin to ki ta ni ha do kam pa mai na hem kholen a ki pan na tel sui na to ki sa in thoku pi ngai zom ding
2: dunia ka saiding chu a hele environment recycling kiti adi ai ho pa wa saiding in ichen naw gam le go hi hen in sa in lang he jong le i na vel la zo se hi environment ti the a hi recycling kiti thu cheng hi a hele thil chom chom a ke mang sa a hi lo le paiding a ke koi sa ho mo pai lo wa a vela a phachom dinga manding tina a hi ade intuni ai sei nom ochu nitin

0: hin khoa himan cha hawa kona thille lo kipai ho avela aphachom dinga man cha ki ding ti hi ahi hoilai mena hi jong le chun he che hin na hop ta so ke ahi tu lai za government hi hen ngo hi jong le tam ta in thlang pi hin khoa thin tho na ding le man cha sa ho avela recycling ti chu man cha thei ding a sim do ki ding ti chu nasata aboi pi jingo ahi chujang le thil ki mangsa ho avela mancha thei kitna ding mun hi henlang mancha zong a in sim do zong a hitai food and plants kiti nisia ini ho le ham pa lohing ki pai jing ho anne na a ko na ki pai ho hi henlang nem ho zong hi mancha a phata sim do thei ahi mun phata khat sim pi a mo pai lowa a ki sim na mun a chu koi khom a ahong mon la teng le har a hi lo le lei phat sa kit na ding a avela man thei a hi ga sei thei kit khat chu a hi le a lu i vel nau ho hi hen bal ki vel na ho ti ho jong hi a hi cardboard box ki ti ho jong hi mo a le mang lowa a tha sim kit ho koma zong pi thei ding a hi plastic bag zong hi azat chum chum um ahin mo a pai mang lowa ama hina azat het a avela tha sim kin ho koma zong le pi thei a hi chule hi ti a ke mang ki thei thil dang dang zong ga se the ho chu a hi le aluminium cans ki ti tin neo cha cha ho thei tui ki don na khon ho khu mo pai lowa khol khom khom a atam pha le bel a hi lo le thleng hoi ta ta a sa sa ki the a hi steel cans ki ti ho jong hi mo pai lo wa hoi ta khol khom a in chung a man cha phata a man the a hi me koi na them them a jong pan cha the a hi a de in plastic bottle hi mo pai pai lo wa hoi ta khol khom a asim pat kin namun a jong le pe thei kin a hi chujang le adang dang ti chu leibui i khum dim se na i se thop thop jong le bang a helo le tho phata a pang thei a hi newspaper a helo le paper dang dang ho jong hi mo pai pai lawa thil chun a jong man cha ki thei a hi chule tu la hin a za jan in asim ubin thil koi na ding jong sim do thei in a tai chukit le motor oil kiti gari engine thau ki mangsa ho jong hi avel a kong ho a man thei ding in company tam ta in asim do thei ta na hi electronics waste kiti jong hi adi a computer se hi hen tv radio se sa ho jong hi mo pai lowa kitup ta mun khana koi kho ma wi mang din a phai aji chu hechi ho hin e hoding a hui phalo a hin pi do the a hi zi in society a hi lo le sang pia om khom e hi na to khlana tu ne hi chi tu hi anangai zo se hin e ma mi chang mo po na ini chi u a hi
1: del su ina to ki sa tha do ka pa wa thukup inga hi thu hi ta na hi zing chang sing ka lina talks on health and heart hunsia andrew ben thanglin lal akipani na thukup ingai khanon ding tuin jing lamda gong minit som ni lenga hongin to kitani na seimin hawa ki pan tu ni lafoi ingai
2: pile pu pisia pisu unu upa tin nu le pa chun le do na nu na pa toy ni ni nu supinu le supipa la jon jinu le jipa angkoi senji se angkoi gamle gu vai gam jangam musang ting mu sangol kom va kom holkom song khosung shungling lum song ting tor ting toi si toi ting na thiel na ti pum pi sa long le chang holu sam basam mai su mai mit thai mit khot ban jal keng pai phung lu

0: HIV hikilo son thei na dan te
1: mi hing kha taki pan midang kya nga HIV hikilo son thei na dan chili om hi tua te
2: ki kap na phim jat kop na tung ton in
1: mani copy hilo to nu pa banga ki pol na tung ton in
2: dam lo si san piang ngai huna et che lo si san pia ka ki panin
1: HIV positive nu hiya pa hiam a ki pan ata te wa HIV hikilo son thei
2: HIV kilo son thei lo na dan te
1: anne ko kisil na buke dailen buke kop thokang ke khutle taksa ki sukha siam sin na inte le office ani pun kom na dia HIV kilo son thei lo hi
0: HIV do ki sai athu zo kim zo le thei be un na ni le AIDS toll free number khat pial kwa sa ki a chik lai pe win call ke ding hi hi number a call in la na boy na hi veng in AIDS a ki pan tam na mai
3: ingai somnon ding phatnala mi hampha chila saranyang wanching le apol dia pan

0: me wake, baby, all night long.
1: Ja.
2: Tumlam gam na siyam, eto mikki tin tiakipana. Tuzin kaladi nga ilang hiya tom na pending ina. Feels so good, Jessica, ingay ding.

akaswani churchanpur fm zara khat point li mega hertz aparon ki puang kya hi tunini sim july nili sangni le somni le go kigin ni nitawlam dak thu monging ding to kitonin dunya de hun se ni na hon ahita ngai khetu ti ni taklam phale chibai ole dak thu monging changin mumbai pan lak son vivid bharti ngai khidinga dagli le minute som ngale ngai ni hun sat ding dan tuni ta kale singchang zingkala ti ponai ni dinga dangain tangam ging kilom hun sia zo kampawin hat khan ching le apol dia pan la twa le ngai khain dangale minute som le ngai vst khumale alom dia pan pu pa la mi zo kampan ngai kheding dangale ki monging changin paite program ong ki pandinga hoi bana da kukin tha do program da kuk le minute som thumin the program heading a dasagi in intian lotian hun se heading to invite bertie mobile pan lak so ningai khedi

0: Siap Mama Wei, ikut bang boleh.
1: Tian Tian, nang Bible jang ye ni no?
2: Oh, episode dia bongo jang ke tak kita jang ni, nau bang dia oh, do ba nenu dia oh, nena ba dia oh tu mangun, why tu til di ke hingala, nenu nena ba zatakin, yai tu tu piak jang ni mas apa Hoje na ngading na hoidia le ya leng na dam so ding hi huan no pa te o na ta te o hi thang pai ke un la to pa tu zo na le hi na kem zo un
1: Xiaomi tu na ba na nen si nang la khaton sai no
3: ole

0: Tunabana bang hi diwale.
1: Tanglu gending.
0: Kwanon gending.
2: Kay ni dang lain ze sunung zui. Stephen ke ji ka ta ma wa yin ta tian tu again na. Hu ji in. Ami pi jen ni za wa again lai ta kun na za ta wa. Wan. Swang in a ding lup so ma hu ji in van la ma ena. Van ki hong a mu a. Wan. Patian tak lama, Jesus ding, dia mua, wana ke paga, wana si dekin, aki kowa, topa, amau, akel na ua tungwa, mopo sakin, aci a, wan, wai tua gen zo takin, ayimuta.
0: Tuna bana, tian cingin lakatun salemo.
3: Sia Calvary cross tunga nang din Jesus hin na pia

Tuni taglam ihun se wala tualeng bana naupang te hun se inga ihya theo hiay ding ahita Akashvani Charachanpur Zing Chiang Zingkal ihun se wa es pumza thuam le apoltia pan phatna lai ngai ding tuini tak daguk ahangin ding to kitonin tuni tak ihun se wa beinon ta.

akas pani Choratanpur FM zale pakhat point pali megahar sa intoka huminsu mar program ani voizan ting ei huna latul leng ema lal ompui pachwa wa inthok ei ngai thak ding ana chun nau pang hai le daro kim ho him ngai thabokeiti tu hin ema lal ompui pachwa win asak adot dotin lo ngai eiti

Tu ta e ngai thak ha parte parte ti la ema lal om pui pa chua wa in thokani tu hin sing khul di ti la ngai ti

0: Pang ho ni la pa
1: ni ha pa
0: ahile ama sapenin nang hozo si namin ule na lekha simnau na hin sei pi leo chun ki pa min te
2: ke min hi anjali nem nge boiling ayin ke class ke samari ya ka kai in class 6 ke ne
3: ka min hi ningo kim ka hi double school class 4 ka sim hi
4: Kay min hile, kay min chong ay in the village school la class 3 kasi may hiyan.
5: Kay min hile, hating ay in the village school la prebasin hiyan.
0: Kipaw me, tapang hozo si, naminok ngay ta-taa. Ay nahin sa ipi. Si Ovin, natungo ba kipato kahin po nge. Ahile, tuhin pat ama sa penin, ikipat na ding Ovin. Lakat ang nasaw hiti. O, tapang te, tila ko nahit na vam?
1: Hinge!
0: Ahile, kipao metuhin, ikipat na ding oven la na sa tao hiti. Ha, ni...

0: ti am
1: Jerusalem
0: ahi le Jerusalem apa na chu hoi lai hopi zo na chi go ham
1: Jerusalem
0: ki pa ome don bo phata na nei ze oven ahi le lampia hunga chu koi ho to ki muham
1: mi phalo ho to
0: ahi le mi phalo ho chun juda mi pa chu ipi alowam
1: avo
2: avo
0: pa ome phata na nangai ze oven na chung owa ki pa tho ka hin se ye ahile tu hin tu sim chu aban anangai kit nu hitin pha chom kha zo wa hin juda mi pa chu adon ding koi ma om ta lo ji chun agil zong kel mai the ahilo le aki su kha na ho zong chu na asa mai the pan pi ngai chama ma in ama chu lampam alum ta na hi ahile gamla a ko na hin thim pu khat ahungin ahi ahile thim pu pa keng khogin aza pha na chun zuda mi pa chu alung thima chun o hichipa hin ei ki thopi te yin te ti a chu ki nep na anei mai thei a hin a hi wangin wangset ta in hichi thim pu pa chun zuda mi pa chu amu pha nin ki thopi ta lovin ada hlan a chi mang ta na hi a hi le thu khat na hin dong ki novin kating chapang ne ho don bu na phaten nei hin nei ki tangun o zuda mi pa ko ma lam pi a hung pa chu koi a hi ka ti ta am
1: timpu
0: paume kimin chongin phata hin don but zein achunga ki pa thu ese yuve ahile timpu pa chun judami pa chu akithopi am ahile judami pa chu mi pha ham ipizia phalo ham
1: mi akithopi lo
0: ki paume ahile abanin thu sim chu anangai kit no hetin pha chom kha zawa hin Levi mi pa hi ahung kitnin ahi. Ahi le Levi mi pa hung gin chu zuda mi pa zong chun. Aho gin chu anaza akit mai thay ahin. Alung thima chu kinem ta a. Ama sapan ay kitopi hi zong le tu a pa be ahin ay kitopi thayin te ti chu. Kinep na len ta ananay mai thay ahin. Ahi le Levi mi pa chu ahung ta na hi le. Zuda mi pa chu lampa ma aluk chu mu pa nin. Lungset na le huto na nei lo chun ada thakinin achi mangki tan hi ahile chapang ne ho thudo nana hin nei ki nuwinge ani na a hung pa chu amin koi ahi tai itivem
1: levi
0: levi mi pa na ahile ama chun juda mi pa chu akithopi am ki pa ome thusim hoi ta nana ngai zi uvin ki pa ome ahile Anjali nem ngai boiling nangin thilpha na bol hola akhat hin seiti mole
1: kanu kithopi
0: ki pao me nem ngai boiling in anu ina akithopi ji ahi ahile ningo kim nangin thilpha na bol khata am
1: henge school up galoi ho pencil nailo ho pencil kapi ji
0: ki pao me ningo kim in school a loi ho pencil nailo ho pencil api ji ahi ahile kim min chong nangin thilpha na bol khata am
1: Hinge.
0: Nahin say thay di ham.
1: Kal loy te ho ka kit po pisi.
0: Ipiti na kit ho pisi ham.
1: Nye thay ka pisi. Pencil ka pisi.
0: Nye thay to pencil na pisi na. Kipa ome. Kipa ome. Ay hila tu hin. Bible chang khat ana say ho mo hiti. Oh. Psalm number som ni la tum chang khat na hen ovam.
1: Iye.
0: Ay hila ana say ho mo hiti. Khat ni

0: sampongi.
1: Kipao me Bible changai ta nahin sayuvin. Ahile tuhin lakat ana sakit nuhite. Ipilay sa diuham.
0: Sing hai.
1: Kipao me ahile ana sa tauhite khat ni tum.
0: Sing

0: pao me lang ei tan hin sa zeovin na chungo wa ki pa tho ka hin sei e ahile chapang ne ho tu ni la adingin ipha nu hi chan hin ana chai ta hoite na bon chavin mangpha
1: mangpha
2: chapang te pha tho ling zaning le loi ha kun ingai ta win hi abanin ngai zuti len thang kum kho ke hetia len boi to thang le loi hon long len la sa o

program hi amasan program mai zo se ne kha pha tu na hi lam nei hlin la lo ho akona pa chaila ingai dingo chale chulo notebook print ho to ke holim na zong ingai dingo hi tu hin ipa no amasa pending in ngai hi te lam nei hlin how keep le aloi ho in ba chaila asa ho lesit boina tila ngai masapena te

0: Ilang ngayo tsom khat khong ngayo hetin tuhin chulo notebook print te to ke holem na ngayo hete interview a hin bol ning hoi kim
1: Akash Vani Churchanpur tunihin chulo notebook print mongkot khopia ake bol namuna ka omin hiche a na tong ho mi phabep to ka ki movin ama ho to ke holem na chamcha cha anangayo hete lamkai puto ga ke haule mo hetin ama sapena ka hin do nom chuna hiche notebook sim na hi ite ana hin pat do hitam
2: hiche notebook hi machine ho hi ningkum kum ki chai kun langa ningkum ki ti 2023 kum ki chai kun na a kanala hi in a hung thun hi 2024 la hung thung cha chu a machine ho hi assemble a head him chi lam ka hupi sunga he thim ho kana su to sa ti chu march april la hung hetai
1: o ke pao me a machine hi hola ya pa na hung hab
2: a machine hi delhi to haryana ke ka aku factory kha rum hin nsv ke tin ama ko ma chu kala he
1: a pha en tu hin nang ma jong hung ke phong da en la na na min le na na jong hin se en lang ding le na tong mi izat na hi vam ti ong he ne hin se pi le chen ke pao min te
2: kamin chu le ngam khulu na hi in to a nakana to na ke ma na hi a hi a le s hai jang a ko me to a machine na mong kon hi a le a ka u pa ke chunga pa na hi in chlai mun in neo khat

0: pisaa chilaya chumisin ki koya hi in anatong hi achumbya employee om aum de po in ke family business aga bolo hi in ami wang hi mi nga mi gumin katong ji ve lang pin na to phat le
1: oh ite phat phat vel le na to jiwam
0: na to phat hi hitia chu kisei thei po na ji chu older dung ju ya older la tam le a season vela chu jan baro chan chan jong ki tong ji na itia chu ki tong hin tu la hi ya le off season hung hitain ji a chu older wan chu hung le kala win tu jong jan hila a chun legacy ti akana jau chen ok
1: am dan cho older um tong zu ya bo na bolu cho na
0: e nge he ta chu pya old season na hi min jong i ta san na hom jong hin lai jin tin ai lo le pya a school on ya he nai lo jong hin tin mi dang ho hin
1: a
0: chi ji a hi pya hap ni lhom lhom a kum a thal hunga bol cho om om sam he tu hin
1: a hi le ep lunggel ne ya hi che notebook he na hin sim do ham
0: pya ke hi printing lang thanom ka hin chi ma sang yong graphic designer azil na sang ta ke ne hi yon le self ta ti dan in ke ma long ka hi hin chi ho chu kalunggel hin tu a hi offset board he kalunga om a hi ji chun a ki pet nen misin neo neo cho he ki la la han lang hi le aban ban hon ki board he le pya offset di board phal le heavy ta ab ki pet jing sang in pya kan bol hi hin tu a hi notebook hi first step ma kan bol hi
1: e ho churichanpur ra hi notebook sim hi mi izat tabang umzawan he na
0: ke het hin notebook sim hi amin cha choka ga he poin lan walui kom la hon na o min asim mong mong chule hof set ho hin asim theyu hin asim lo yo chun amo chu sim tha the sim tha lam ka he pon na khat le ni sim jong om thovin school khat to wa sim pi jong om thove offset ke het ho
1: am dan cho offset jo si in jong asim theyu dan cho na
0: alu ngu alu na pi ha achil la na de material ho la na de het no wa le chu asim theyu hin ai wangen alang pin ai holang nga hin ama sa chu infala tama hin na chi chu ahung a hi the access thelo pa dai hung ki sima hin kun ko si ham jang ki he nai lo kai jang ke he chi ni he sila
1: na ke pa na wa ke pa na tu chan ge ya hi school is at the bank na supply zo ta am
0: school hi a school pum pin ni sim sa mo mong ho ya le school nga group tabang ka sim na tu kuma gi pen ka hi jin hi tia chu customize bol lo wa ka sim pi wa school hi tam thau tan te ti chu abon wa ki cmp hilo pat khat hong ke lao athang pin government school ho na laila alin dom het de ho che la government school candy ti ho vel hello le niao cha cha gam hing lip la jong ka supply win chan di lang ti sa jong athung in na ti ja nam pat ti chu hin laila hin school wang chu ka cmo chu ti ja cha ti ke ta se gi la hin te he khe lo le na se gi la hong ting tan te
1: school la ti la wa na mun da nga man thaya jong la sim do u ma
0: eh he nge ji chu school hilo ding in mi yo sina ja the ding in a koval hi ti ti ham customize bajala ki o da ba plan ja ki sim jong o min chule ki ho min jong ka sim min chu lo print ki ti a koval ki print han o min chi chu hi ale pe ha a de ja ja janga in sim pyo te la ka sim pi jing the sang han sim pyo ka ti le a ti la ka sim pi jing the hi ti ong chun tu pe hin chi chu chu lo print ki ti pen chu na chi chu ki hon jong ki ho ti ha brand advertise bol na tabong jong hi in chang chu ka sim mu ve
1: hit a notebook hin sim do ding ti lunggel nanane ya phachum dinga nanagel dan ta na tu ane hin sim do a hi a phachum na hi ki bang thawam na lunggel sung thawam ka ga ti na hi
0: ka lunggel a chuke jao e pya profit margin hoi tam dham ti ke lunggel na hi in ai wangin sima sang ka sima sang ka loyo ka din in advice hi a le manufacturing hi profit an yawa an yaw hi na ti na chi chu ke jao kaki sip cha ka in aniaw di expectation ka nei sa hi thing ta chu a margin wang hi ania ve ti chu ni pi ha manufacturing lang hi aki ki pet ti la hi ji ham chu ke hin ke bol dan chu hi al school ho to jong ka sim ma sang win ka ke ho kom sa no he ken ka daira nga ka impose hi pun a men ho jong ka ke ho wa ama hon sia ri zat nei de hom ke sia zat dem ti ho ki sa ni alang pin tu chan hin ka na bolo win ai ma chu hung ke thiam langa len na margin on to yang to li hung lien thei khat nan ten ni jong la tu chana ka bol na ka experience a hin ka gyal sang hin al home me wang ka tinom pon al home di he sa sa ka bol he ji chun a hin i lung tu khat chu mo so na ne a ki pet na chu pai mo he ji in ka ka lung gel chu a hin ai ting e
1: ke paum the jing e ti jing in ka tin na lung gel a goi chun the ya hi le chun lo hlin na khat a hi e lo hlin na ding a step khat kal do ta bangen ka hin gelin ka hin ke papi mama in tu a he ke pan na lai na hu ji in lung neu lo ben pangen lak zo ten le min an ha het phat le a cham lo a hum kham tau ding a hi ati pa cha ka ka se do no hin tin a hi le he che program anangai ho a ding a

0: i tabanga na vaisa nu mam na ipi na thumop nom umam ti achai na dingen hin sai pe le chhi pao men te
1: thumop nom ke ti le experience ta jong a ki pun hi jong le business lam pi a hin ka sei nom kha chuke business line kong lu na pan hin mi pi ho to hin business ball ho hi alhang pi a he get mo le sa lo di ti ke ga ai thei chana price control langa jong hi mo pu thei hi ji chun KCS ya yang member ka hi in dukan ni apa jong ka bolen ti je price control la ka se na hi ale abang khan le mi talung ya jong ki tu phone na hi wang in business ki ti ji phem ti ale mi pi ho to lam jo kom ki ji chu i rate i price ti ho hi mi a sa san sa go te te hi lo win i hin zo na ding mi ho jong gel pi anga in ti ja chu til i value i cho ho value hi hu na ei ma de se gel lo wa business bol wa le society we khang to de hi ti chu ke jp kha jong hi jin tu nya ngai ho ko ma ka se nom chu hi ale e business bol na wa jong e pi ha society we a e hing ko mi customer ho we a thil ho bol de hi hat sa jong ka phat sa in jong chi chu ka ga se hi
0: nge nge ha pha be se a hi ding mo nge hi en tu an hin sei chu ke pa um he zingen boi se jong le chen na phat man tam ta nei hin pi en nachunga avel velin ke pathu ka hin seye ole tu hin notebook sim hola a golhang lecha amazon hi panga hi in ama hi phachan cha kha ki mu piu hiten hiche notebook ki sim na a he na ep pen na napanam
2: ke hi thang pia he a khui na staple ta banga khui na machine pa chpa ho ka pan tin ke
0: hiche notebook ki sim na dinga he na a machine hi zat is that woman
2: masa piana cha machine ho thu pi piana ta na cut cutting machine ho alin piana hi ichizo wa ho stitching
0: printing yong cho na
2: printing wang hi tu ta chke on ka bol lo he na mun cho ma pa ka print sa jo pe pa jong print sa ka la o he na tu a machine ka jo ho stitching machine to chun cutting machine to hun et squaring a ki ti na anung lang atolang ti dham a ki hui na ho isu ita ihalawai le ki koi to thailo kitan to thailo na chipen on et squaring ka tien anung na ang chilai chibon na machine hoy atang pia ki mang hi tua
0: ai le na ni khotha dan de wane ki pi o ham a hilawa a hile atung namu za za na wa chana ki hop ji mo ham
2: ni khotha ti jang chom po na tua he ki hop ti jang chom be se lawa he tua he family ya ka bo ko mo he ji chana ka upa chun machine ho cho andare an ngai to na an cho ale kain ko wa ha tao ka to khom jing oi na ne kho tha ki pi ti hong cho aum di he
0: o a aum dan cho no ho in sung mi na bo lo he cho na in sung mi is that mong mong ne hi bam da
2: in sung mi ka tam tim ven pasal hi mi nga ka hi ven na no mai he li ka hi ven pasal ni ji nei tan no mai khat ni na nei na la na dang si wa ko na la
0: e ke pao me in sung king set ni heaven je je achu medam ochalo hela ne pan khom thewa hin pan khom tha na hi ti na ho ako na ki muwa hi ke pao me
2: ke ang ke pae
0: to load notebook printer to ke holim na ingai ta win tu hin i phat ni sun win ngai hi ti lam nei hing how keep le alo ho in ba chaila asa ho tu hin genthei ha sa a tila ngai tau hite.

0: nga diwo la sita gimhoy na sao ya
1: hi
0: gimhoy law mo noplwa na sao ya
2: hi nam ka salwa u
0: ai le khat ki mo lai diwo
2: ole
0: kagala sing sat kyo kyo te o
2: ole
0: min nang hwa gala na amale hwa sing bul pen na sat kyo kyo di ko wai jang kagala sing sat kyo kyo kwa na ya han chi di kayo ai le 1 2

0: tang balay kaplaw. Ay le nagimu ya?
1: I.
0: Nuam na sao ya?
1: Hi.
0: Hilele zan solo tao tunya de hai zaki mol phat dio.
1: Ole.
0: Ai wai no chani dang cha kha. Aba na dang tele ki mol zel dio.
1: Ole.
0: Na ve kun mang pha.
1: Mang pha.
2: Akas fa nature chan pur tu in dasa gile minit som lenga ngale nganging da kitan in tangam gin kilo amun sia ela khup kom le apol dia pan phatna la kom kampang ngai khedi

na apoi mo pen hi lo hin ko umlo na ji chu ki pa na holding a hi atiloi omin kon kha chun thilpha bowling hi tiloi omin a hi lo le kon kha chun thizo nunga aima min than na go legacy dala ding nei na dinga panla ding hi a hi tiloi omomin hi hin la hi tia a hil chin na le adon bun na tam ta pi zo nungu win jong hichi don bun na le hil chin ho hin mihim lungthimin angai cha jing agel kho jing athu pi sa jing don bun na chu apidi pon lung ol na aum di pon ei lol hin na tam ta ai nei jivin a hin la ilung thim sunga lungkim na ta ta aum di poi ilung thim a hom kiu ta bang a hi jing a khotia le chi ipizi hin tem greek philosopher meeting thim pa socrates chun hin khu lo na aji pi pen chu a hi le ai le in ito ding ki hera thu ta holding hi a hi atin alang khan na greek meeting thim ma ma aristotle in ipi sayam tile mihimi thilpha bola ki pana di ta nei ding hi hinku omlo na aji ipen hi atike ne alang khana german meeting mithem nietzsche le france meeting mithem albert camus tenin wang hinku omlo na aji aum ma sapoi holdo ding zo ahi ai man ki sim thu ding zo ahi atil hone hiji ba no in meeting mithim a ahel le anei ho in jong adon bu na di ta le cham kim na api thei di lo thudo ahe he je hin khoi pi ham chule epizium ham ti thudo awang hi mim chi nan adon bu na api thei pon mim don bu noi alol hing pon mim chi na adon bu na pi thei ho hi lo hi dan akilange mim lungyal thei na kiu se hin adon bu na cham kim le di ta api thei him him lo ahe epizina mi ti le mim hi cham kim lo i hi win hi chi cham kim lo mi him lungyal thei na in mim het na hel lam pia akhon na nei lo til khat hil chen ding akisa hi alol hin loading het sai mim chi nan hin ko hi ichan ham khat khul sil thainan te hin la hin ko sim pa pathin ko mimin abel te lova mimin aji pi pen le hin ko a hil chen na api ding hi a hi thailo aji chu isim pa bo se in ipiza lai se da hi hin ko ai pi wa hin ko nei hi wem ti hi ama bo men ai sai pi thai diu a hi Genesis bungni changsege akimu chu pathenin mihimpa asimin chewin pathenin ama konin hinna chu mihimpa apen hile mihim chu mihing ong hi do tai ti ati hicha mu do thai chu biham mi ti le ei ho hi ta san nei thilsi mai mai hi po bin hinla pathen lim le melpu pathin to kiloi khom thai dinga pathena kon lagau nei ya pathin ei si mi hi ve ti hi chi bible changin apot chi na pi ni hi ji a hi ta salama thil tam ta lol hinna nupsa na minthan na chule hausa na ho tam ta imu do wanga hichin mihim lung thimin angai cha jing chu hi chon api theilo hi le thuil pa bung thum chang som la khara chun ipi ki muwa mi ti le pathenin mihim lungil sunga hi ton so thil au me ti thu het na le ngai na sense of eternity akum pi e tin thu hil pa na sai hi chi ji a hi mihimin ta salam thil tam ta nei jong le lungkim theilo lung on theilo hi a chu lung on na dia hi chi ta sa thil ho khel lam pi a ta sa to kha thei tham kha theilo thil ngai lu thu ta ki nem na chule pathen ama ta mihim lung themin a hol be jing a he lai ta sa thil ho hin chom khana ding ki pa na a hin pulu ji na hin la ton so ngai na lung thim ngai cha thi hi join asubul hi zo poi hi as ilhagao hin asim pa hi ala ngai jing a he pathin in asim lo now le hin khu ipiham ti hi mi min akhul chil zo lo lai se thil hoin api zo lo hin hin la im lo now aji hi pathin in ai ngai lu ji win ama hin na thu bible a hin phong doi a he isaya bung som li la thum chang se gi a chun pathin in kai ma mina gi ka usa cheng se kai man ka lo pi ne dang ka sim ho ati pathin mi him hi ama lo pina phung do ding le ama to kiloi kho mahin khu mang dinga mi mi asi me hi ati isaya thim gau ka ma panin akimu ne hi hizong le patin hi da banga ai si mo hizong le chon se ji hin mi min kho hi ai pi pau patin to ki khan na hung umin a hin la patin ngai lu na dem hi ji chun hi chi ki khan na chu sulham dingin ki tha job sa ki dingin jesu krista acha pa hin pin patina ko na ngai dam na le hin kho tha inei theyu ne hi hezi achu zon bung somna se gi chang thama chu pakai je sun hitia anase hi hichi hi ton so thin na hi nang ma pathin di ta bo na hi chule nang ma na sol jesu krista a het diu chu a hi anati e pathin di ta la cha pa jesu krista het na ki gui zom na inei diu hi a hi hichi he mi him lung thimin a hol jing mi him lung thimin a don bu na anga jing chu hezin hin kho lo na aji chu nei le go a hi lo le lol hin na ho ai ki muzi lo bin hin la acha pa jesu krista banga hingjing pathin to kiloi khoma ki guizom na achu hinku ipiham ti adwan bu na le hinku omlo na aji ki mupi pe ne jesu krista na ya pathin to ki guizom ding hi athupi pe ne ti khangdong an inesu min lo ding o he achu ti ta hi le pathin to igi guizom ding le hi chi ki guizom na za la chu thildang

0: zau si chun ama ama na ding dol chi panmun chi a kitu chana hunguma na ding dol chi ehin ki mu ding a hin khuwa hezi a chu ti chun ina to mi to igloi khom na chule ha sa na ithu nau jong abon chi ke ya hi e ho dinga thanup na lam zo in hin se min tin chute kinep na nei jing puma lung oi ta pan ila thai dingo pathinin ama to khom jing ding le ama lo pina phung do de ai sim lo nau i he tingo le thina mai jing a jong ki chalo hila kinep na inei thei diu he aji chu piham til ai sim pau chon ton so da im na diu jong ai gon pio he heje chon hin kho hi ipiham ipiziam ham ki ti e hon isim do hilovin pathena ko na imu thil kha zo hi ti hi su min lo diu he augustine chon masang pe ana su chon opakai nangman nangadia nei sim wa hi chule kalung thimu jong hi nanga akichol toka asia hi chol do na amu lo ding a hi anati khang tha ho nain khuwa ki pa na ding le lung cham kim na dia lol hin na dala min thana na dala ho na na dala a hi lo le nup sa na dal zo nu nga jong na lung gil sung lama hi chon ki pa na cham kim pi di lawa a hom ki wa om jing chun nang hi lai si thil ho sang a thupi le sang zo thila lung kim na nei zo dinga ki sim ne he ti hi a pho chi na hi pathin na lung thim chu ton sot ngai na na khum pi a hi hi zia chu ama hi nga dinga na ko jing a hi in ama bo se na lagao ngai cha asu cham kim thei ya chule nain ko umlon aji chu api thei ding a he hi chi hi a hi e hin ko ipi a hi le umlon aji pathin he ra ama ngai lu ra chule ama lo pi na dinga hin ko man tu le atun sot ge ya hin ko ipi ham ti thu i sei nau khang dong ho zau sil angai zau si ding in pathin in phan thei bu pi ta wan ke ki pai
1: ki pa o me pu na pha man lu

0: Men's program na may te phat ahi to kilhonin es haizang ba ko ka ka kal songin self help group apang nute lam kai khat to ka ki moto de nga hin to hin ama ina ka ga che in sopinu jeni nong se ta in sopinu jeni tu phata women's program ma da na phat man lu ta na hin pe ji in na chunga ki pa thu ka hin se ye
1: Kay jong ka kipa e na phan man lita e na hin dal ha a ke ho ko ma women's program a ke ho the de an hun kar sun je in ka kipa e
0: ki pam le je ye tu lai ni pi lai jong a hin sa jong a sa in yum na han hi fen jong ging sau sau de he in ti jong le sat lai a hi to ke thoni ma cha bol the jong in nei hin go zu jong le hoi phun ji ve ni sa sat ma ma le no min na ki pam le je ye in sung mi ho phone do na phabem hin nei le chu nang le nang introduce hum ki bol ding ka hin te me
1: ke ka hi le hai janga ka omin kamin je ni ni thing a hi hai janga khong chen na hi kumli ho a hi ta en chule ka in nei pu to ka cha te ho mi nga to ka khosa u win tu hin women's program e te kilhon in self help group chung sanga a mem nu hun kar sun ji in iki hong the ve
0: atele nau ke ho hi na mai za pasal za hi vem
1: nu mai li pasal khat a hi
0: ki pam le zenge mi nu khat hi dinga nu mai li pasal khat jong na hin be ding ale tu le tu a hi nengin hi chi self help group te lo thil dang ipin na bolam
1: teaching na nga ka chi in na private school a Saint Mary sa hon katong e kum so ma hin kum a hi tai ka ga to an ko
0: ki pam me mi nu khat hi ning na ha pan the zengin chu thing le self help group hi ikke hol han nading tunia ikke hol han nadinga tunia ikke hol han nadinga topic hi ahile self help group kiti ssg hi ahi jengin hiji chun I topic hon nal lut ngal hetin self help group haizang bang ko ahi ti kumana na ki phudo hetam
1: kum sang ni le som ni le ni october det 9 ni chun msrl nam kai ho in posunga vat kuda de kha hin pi chini khwa hi meeting community hola zan pung sagi velin anakinein chachun self help group apart chom dan ne group form na chu hin ne vin chi kum chun group som tabang hi anaki form in na ele gale tur ji in boina za chum chum ji in group dang ho wang chu kan hepo in ke ho group dam tui lom hi tu ni chane pahun chi jom pe ove
0: ale tu le tu a hi group som hola hi haizang wang khoi group iza tabang hi na chi jom jing ovem
1: tu ta di hin group nga ka omo ve cho cho dam tui lom honest chun ngai lom lai zon chun lo lom a hi ve
0: ole chi group khada hi member izat zat tabang na hi jeovem
1: group khada hi members som ka hi ve
0: a khu tele members som la chulam kain ki hen do ki dovem
1: share fair group hi group nga hi in group nga sunga hin a members la hin mi thum thum ka kilheng ki win na mi thum thum ho chu vlf tin hung ke form ki ne vlf members su mi som le nga hi
0: no vlf chu pite full form he
1: village federation
0: village level
1: village level federation a hi
0: cha chu hu tele mi thum thum chi hi le mi som le nga ti na so vlf fa lu the na ki pam le jing a hi le self help group hi na ki form ti lu wa chu hapta khat le vel za na self help group hi hi ti a chu sum hi gpa tu lai gpa lak tan gpa na ki thot jiu ham ale ta banga hi sum na ki don jiu bem
1: gpa wang phala hi poin na hapta si le group dang hoyong hapta si le tawin ki hoyong ka tawin na ke hoyi thang chani saturday ni la pung sagi le ka tong chini hile asum hi a ke sa ka ki pi o hi gp wang phala hi poi
0: a hile khat bai to khoma hi za za na don do na don ji ve mi khana
1: ka ki form ti lu chun som ni ni din agreement kana ne yun na kum ni so 22 23 24 chan chu hap to sile rupees 20 kana sep khomo bin 25 apart hin hap to sile rupees 50 som nga ka hin sep pan ta we
0: ai le hi ti sum ho hi hi ti a chu mi khanen treasure ti di ham kha chan suma koi jing ham ai le asum hi itaba na man cha ji vem
1: lon minute book uma chule

0: transaction record bu uma chidung ji khona kiji to in na a box hi aching tu mi khalaw min a chabi hi aching tu mi khalaw min asum hi se hom pha le leader zo sian a khoi a tham a hi in imayo se ki tu tai ti pha le box ha ki khoi lo ra chabi ki kila chabi ching nu ki pia box choi nu na choya aji tian aji tu ma cha chu ki ki khen ji a hi
1: a khu ti le a box ching nu jong a chabi choi di lo ti na cho na ho ti le chabi ching nu jong a box tham khalo asum koi non jong
0: tham khalo
1: tham khalo
0: na ti ka tong bom pha lo ka ve su ke na dang a chu ki mu lo
1: a fair pen hi tan te le si chong asum ki tham na ki ti le ki zo pon ki pam le jing a hi le hi ti sumo hi a zo wa ga se sum mi som ni ni ba o hin hapta iza zo ti le iza za pha a na na vet khom ju ham
0: sumi hi zarum tai ti hai imayo se hi record case in hian ti chan hin au min na sang kha sang ni hung thin le i loi hon ke sum ka ngai chai sang kha tu ne ki pe do ji in na che pha la a balance ki ji ki ji hin hi zan mong au me tin i ma cha record cho ki koi thei pui a ki la thu thu jin ji
1: ale hi tia sum mang ji ho cho a percent ti ho pi ji ban
0: e e tu hapta he kala le hapta ali ve chan na phat khule na kha kha hing jep lo phat khule lon kho ki sang ji e person khat in
1: person khat chen khat ane ki pyu ti na cho na ale na ho group te lo ba midang ho sum poi mo angai cham le na pe ji vem
0: a rulin bang a phal pu e chi bang chu ka pe po ve ke ho sum ka bo
1: ki pa me a hi le he chi group nga ho la a hi group thum mi thum thum he group kha na pot do vin cho chu vlf ki ti village level federation na ki ti na a hi le self help group hi kaza adan to oba le bank azong account na ki han be ti thu ka jan hi chi chu tham cha khan in hil chen ding ka hin te me
0: hinge vlf mena account chu a ki honge chi ka ki form ti lo hin lam kai ho hin leader thum ho hi chi wa president nu hi a secretary nu hi a treasurer nu ama ho hin an hong ve ti chu VLF mina hi chule a serfia group ho yong hin leader thum ki leng ho chun account a ki hong chi e group jo sia
1: join account na
0: mi thum chi en
1: a hi le group khat hin join a group khat hin account khat na maintain uti na cha na a khu ti le hi chi na bol hi na saving ho na hon na don khom ho hi benga na ki saving ji ubem
0: e lon de uma sum de uma ala ole na ala mo si si chu ka koi pai pai ji ve
1: a hi le benga ko na phat chom na ti chu lon ti hot bang hi na mu kha ovem
0: hinge ka mu ve a ji chu ka ki pat tilwin ka ki pat tilwin amun langa konin sang som thum jong free ni hung ki pe en na aban ne le kha pui ma cho na ding en sang ni le janga to hung ki pe en che cho au ka ki pat tirwa kan mu u che hin cha ko na cho ke ma hon sai na hap ta se aka ko yu to kum khat zo win lon bank te a konin lak khat le ke to kha mu ve
1: o a le hi chi lak khat le ke cho ipiti na kit na man cha ovem
0: na khale ke cho 15000 chi in ka ki ho mu win na chu chu asa pha le interest chang kha to ka sang tha ve
1: no chu chu bank an deposit jiu na ho ti le kum is that well hitam ne hi chi self help group na hin bol do ka lu hi
0: tu kum hi kum li running ti ni dan ta
1: a ko ti le loan hi vel zat mo mong bank a pa na na ki la ta ovem
0: loan hi 1.5 kala u chu hin thama sa jun chun ka sang chai vin na ya tul ha ti di jo he tul ha in ka sang chai vin to a he next loan di he on process a he
1: ko te le na gin sa dan wa amount is at the bank he na ki la ke the du ham
0: lam kai ho chun lak thum ding a he ti vin na ai wa na kor pa so na saving u lak khat wal na koi le lak gop kan pi the du he ti je chi chu ka delo vin chi chu ka su hin je vin chi pen lak gop pen chu kay apply do vin chuma process a hin ala ya
1: ki pam le rin na fel ve ai la azowa bul langa isai hapta se a to hi abang le na to lo na ozang umam ale hapta se a chu kum li lang hin hung to hi tam
0: pa khin lung se ren hapta se a ka to ti de mi
1: mi no khad hi dinga chu hapta se a self help group to bang chu ha thau de hin

0: ale che achu minute za song da bangna to wa kum hi za pi hi pel lo hela hap ta se an to hom theu hom
1: pung se gi ya ka ke pat ole ka le pung get ve ka ki hian ji ve i mama le kha ji ho chum sim ho su tu ka in na e wang ke ho group he ka tha wa no min ka ki su tu le pha chi lam kan he ji pu ve na fel the the din se ka ki ngai tu min nom ka sa me
0: ale monthly weekly saving hi tu banga hi mi khat bang chu hung absent ta cho ale absent ho chu pitina bolvem a hlo le fine ti ho na ki lovem
1: hinge absent leave ti ta ta hen an al hin a phal hin ma sanga leave hin thum ho chu fine kala pu win na a saving wang cho pi di hin leave hin thum lo wa pura absent leave jong thum lo ho chu a fine to saving to pi tha
0: akutile na ho group mi som la he a ha be se e ngatang e ti ho na umovem
1: tu ta din bang ka umpo win a hin ke ho group ho hi mi ni hi ho mi hi lo na in bhara cheng house rent ti ta min mi ni